jane nek ora apal Bu, nglegakno ati kula, mangap-mangapo ngono lho Bu. Mas, kasih di mayor Mas, di mayor. Ayo spiro di mayor. Ora dijawab, tak tinggal medhun. Wong